Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos. At isunod natin ang ating gospel song kay Ma'am Eve Carlson Tourniquet. Jesus, I believe what you have said. Maganda ito mga kaibigan, no? Ay, pakinggan muna natin ang ating gospel song. Ito na mga kaibigan, Jesus, I believe what you have said.